0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Bossmas 3.
3: Strong and creamy. Bossmas 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
4: May mangosteen ang kape ko.
3: Bossmas 3 Coffee.
0: Kapeng mangosteen sa sarap.
2: Bossmas 3.
3: Sarap!
2: Kape na may mangosteen.
0: Zero trans fat. Zero cholesterol.